0: iya, geuning anjeun. Hartoman mah.
1: Iya.
0: Aya naon?
2: Aya naon ye?
0: Nguningakeun. Nguningakeun ka para sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
2: Walah.
1: Ngamuk?
0: Ngamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh.
1: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun dina kareta.
2: Aih. Si Arjuna adina si Bima.
0: Ora kapindo gawe.
2: Iya. Yeah. Allah langsung.